mai. Puku hoe te hota ka, ka pai. Ko puta ngā kupu, ko puta ngā kōrero. Engari ko te mea nui I hinga te wahine marmāwhero.